0: Imo bang napamalandong ang imong panimalay ining panahona? Kumusta ang imong mga kabataan? Wala ba sila magkawatakot?
1: Christian Music now playing on Gospel Hour on XFM.

sa makadaghang panahon na angkon ko ang

0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.
1: Speak to me, Lord. Your servant is listening over the north.
0: Gospel Hour on XFM.
2: XFM.
3: XFM.
4: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo, ha? Kay mga una ta. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Oy, Dodong Arche, pag-sure ya. Gampo ka o ga-order?
5: Gampo, today ka.
6: Exciting!
7: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: La la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Krap Gold bay.
9: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
10: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa day ng Krap Gold bay?
10: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
9: Mauday na ang Krap Gold bay?
10: Ubay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
13: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One, turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga pani,
12: mahamis nga kutis.
14: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga bukika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
2: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasa tayon og collagen. Daghang salamat, Samsung Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among bagwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha nagadtong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala brog, nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gani pa yang coffee pod kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawat nga hilig bagani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Oi, parek lodi. Krabias damgo na ko parek lodi, oi.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
1: Parek lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oi niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
2: Mati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
2: Oh, siya may problema.
1: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ilas ha.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
1: Baguha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Xanthon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regun. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Santon Plus. Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinamingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ang pakanainom Santon Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
7: Kita kong tabang sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Okay kayo.
7: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
6: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot ka.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binawbi? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turn nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
1: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Stand on Plus Coffee Mix.
6: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
6: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 Plus Coffee.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape na, di ka mainom kape sa Sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat mag-inom ni Manning sa 2 Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
6: naman. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose yung mga.
6: Oo, naulian.
7: So, kinig, palit ganin mo.
6: Ipalit na
7: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga Lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
6: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon lang ko.
5: Kape na ka. Sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: things I'm afraid of. The things that haunt me.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Usa Carlo, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabog niya sa karsada. Nalig sa siya sa jeep. Ug nabali ang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutan na siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Lina Atenillo, dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Magkamat mo, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, aminaw ragud par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, effective kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa kadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi.
3: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
4: Kap!
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay, bangon na!
4: Exciting!
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
6: Oh, Bay.
7: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold.
8: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: sige nakagsop-sop og chupon?
1: Exciting!

0: XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw og premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Kung mamino ka sa XFM.
18: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba ti pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pa'y muligin.
2: Excited!

0: XFM. XFM.
1: Oy, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Silula.
1: Okay. Dago palagi.

0: exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan ug inom mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lain ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabalit sa mga butika.
16: Kapitan!
17: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
16: Cool!
17: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
16: Adik! Exciting?
18: Exciting!
16: ting.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?

0: naman, Kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Exciting!

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santo Blas Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
12: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. O Sista Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sista Pain.
4: Sista Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sa una, huwagin kayo, yab!
14: Oh!
13: Sukat nga namin ako kung XFM. Kwartahan ako!
15: Wow!
13: Naapagin kayo, yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katrupa, exciting!

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga Bayot ka!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Purok, Diamond, Matina at Playa.
7: 75, pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
8: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
8: Maayo daw kini.
7: Akong gisulayan
8: og inom.
7: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay.
8: Mura pog ni bata akong lihok ba.
7: Sa una,
8: siyempre,
7: naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Kasay,
7: labi na kong lahin ang panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati.
7: Yun. Katong mga
8: parehan ako na senior citizen,
7: hindi na nagayugtuhod siguro.
8: Sulayin ninyo yung
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
7: Sulayin ninyo.
8: Wala ka ni
7: ingon nga
8: binuhaan ko.
7: Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Sister Paige.
18: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
18: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabalit sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM. Yeah!
2: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

0: FM. XFM.
1: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
2: Uy, unsa man ka na, Archie?
1: Unsa'y pinakabigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayog X.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Car sa XFM.
1: Sola, wag kayo yab. Sukat ka na Mino kung XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Naapag yung kayo yab. Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, na pilato-lato libre o. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, par, dali magod par Pakuratira ko ng ospital Ayaw bayari ang bill Guna par
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniadto akong mata magsigi og luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang more relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wa kay sulod-sulod.
7: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ah, Cup.
3: Ay.
2: Para sa rin mong birthday, Cup.
3: Ay, November 2.
2: Usang tuig ka, Cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Galaw, go! Bungot sa ito'y...
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Maunga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O dili kong pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, System Pain.
16: Ako si Benji na construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joy.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Ikaw yung mata ka, tapulan jud kayo ka.
17: So ay
3: layas dere kung di ka masugo.
17: Usa?
3: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola ha.
17: Okay, friend. Bye bye.
18: Mga katrupa, excited!

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, sugarol kayo ko. Sukad gila may nagos X, di nagos sugarol. Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Kada ko bungot ito'y. Exciting.
2: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa ganlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karwan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di nako ginasipun o wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Oh, sa manurak.
5: Tinood ba na matog ang ista?
4: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wajug ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Pakuratira mo di mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Nano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
13: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
17: Ura?
18: Kapitan!
17: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
18: Hot! Ah.
17: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
18: Luod! Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Mga katropa, exciting dito.

0: Sige.
1: Oh, ito man, kapitan.
0: Eh, tago, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
1: Ah? Kapitan, tago po. Ako ang inan ni absent ko.
0: Oh, kaya naman.
1: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exactly.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire's

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, sa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili
3: sa mga Amino Kasex.
4: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
3: Kumaminaw ka sa X.
4: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang syudad, duha na kabuok bulan.
5: It's safe.

0: XFM.
1: Cum mă mină o ca sa XFM.
2: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagpulag dayon.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Bili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
7: Wow!
6: Pero, wala ko yung short-short! Patabay, pig-pig shirt man yung akong suot, oy! Mula na kong sitara sa lani! Exciting!

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Par, par! Alay bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako always driver sa motor.
6: Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung saka ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapitan Ludi!
8: Oy, Arche! Unsya man?
7: Nakukuta na ba?
8: Oh, unsya man na.
7: Ano man na ay sabaw sa balut?
8: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
9: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin akong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko'y uya, boy. Exciting.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Umubag na ako sa likod, umubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa kuha.
4: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
6: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaog.

0: Ako na dayon na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Wala na po dunya. Wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa. Salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo. Kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang ikalon na senyero citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.

0: XFM. Cum mă mină ca să XFM.
1: Hoi mă de, cum am lucky gane ca. Baia dan, bago chula. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo-kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Archie, kuring.
21: Kap.
20: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
21: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
22: Hakop, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
20: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
22: Kita. Sa red.
20: Okay, ay.
22: Exactly.

0: FM.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap kap, terkap mabuna na taguli kap.
3: Oh, ha? Kasayo god. Unya ra master.
2: Kap maniguro ta bakay, wala ka kita nang sign diaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa ibabaw-baw ka na. Maniguro ng takap kayo. Baka kakita ng nakapaskel niya sa kilid kap. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari pa siya mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!

0: XFM. Usai mga tirada na to di Apar. Pakuratera ko lang imong kapitan di Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay Tumangod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Tayo 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa.

0: na wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Sige pa tayo lodi sa usa ka bus o dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok mga diha.
5: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
4: Kunya, sabay mong ibuhat.
5: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
4: Exciting!
6: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko ginamay migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka.
10: Shee!
9: Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihor ang nislas to. Exciting?
11: Exciting!

0: FM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan manghimpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
2: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Yan sa mga kabayan, ha? Puntahan! Bisitahan natin po mga Yeswell Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant. Alternative consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm-hmm. Ang bumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
3: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
2: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat na itong mga produkto natin, ginagaya. Mahirap hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products, ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
2: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc. Maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
3: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ko, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
2: nag-iiba.
3: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan the normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas. So malamang eh isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila, pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka kasi hindi na normal yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako eh medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
2: Mm-hmm. Oh. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng

0: sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw yung mga black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong makaapekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Doc. Ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys. Ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa. Ano? Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Doc, hindi bumababa yung blood pressure.
0: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
0: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
0: Oh, di ba? May mga may
1: meron ganun.
0: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
0: High blood sila pero yung putla nila kasi tulang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
0: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
0: Kasi pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
0: Mm. And dami nagtatanong sa akin, Doc, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin niyo yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaanan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng atin pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
0: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan mo kontrolin.
0: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. ano natin, ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Damit tayo ng ating pong mga produkto, especially ating pong Santong Plus Gold.

0: Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin po mga organs, especially ano, ang atin po mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ng atin pong panganatan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins, as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
1: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay. Mm-hmm. For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula ng masyado, mapanghina sobra, mm-hmm. Sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin, ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong ano, dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan, ano. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
1: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
0: Mm-hmm.
1: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
0: Ayan.
1: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm. yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus Soft Gel Capsule.
0: Mm-hmm. Yan na, VisionX Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yung siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas binawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb. Kasi meron na siya mismo ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang Moringa Seed Oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3. Ha? So mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
1: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
0: Mm.
1: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag ng mother of all vitamins itong ano, vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
0: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
1: At yan ang pinakang lacking every time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
0: Mm-hmm. Kasi yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, ano, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
1: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
0: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
1: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka pa alam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming pong dalangin ang pakinanwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Marina O'Carr sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par!

siya makalimot sa mga palad niya gisulat ang letra. Ug sa dihang siya gitawag na sa nervyos ang na

0: Hola, hello.
1: Oh, hello.
0: Papa, pa.
1: Oh, nak.
0: Uli, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crusade.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nahaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Si Michelle Dayne, taga-Cebu sa Kasales Lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
14: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia, 69.
16: Hilig pa ka magkape.
15: Zaton Plus Coffee Mix, pika, katilaw naman ko. May yung tulog, normal imong ihi.
16: Kumusta ang imong pagbawa?
15: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasa yun. Ako yung nagituyo, agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, na ito pagkondisyon yung lawan.
14: Nagapin na ka, itambal ang pagkao, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Good morning. Unsa gud ay? Ala la la la la madra bangga sulit ka tropa. Good morning. Narasab kita mga katropa sa ato ang pag-uban-uban nining adlaw Domingo pit sa 21 na mga katropa ng bulan sa Hunyo 2026. Yan na po ang inyuhang makauban karon. Wa na ilain. Wa pa ilain.
1: Ayaw!
0: Si ako ko.
1: Ayaw!
0: Katong mga wapadag mata niya, hoy, matanoy!
1: Ayaw!
0: Bango na kay alas 5 na!
1: Ayaw!
0: Puyog ta mga katropa, gigang karong mga takna hangtod on niyang alas 7 sa buntag. Sa bago na tong oras, matag Domingo mga katropa, sa Pamukaw sa Kabuntagon.
1: Ayaw!
0: Pamukaw ta direta sa alas 5 pamukaw. Kay kung dito ta sa alas 4 pamukaw, mag-umok-umok pa man. Maunang direta mo birada sa Kabuntagon sa alas 5. Come on, aminaw, Japon, sa XFM, Agusan. Gilangkuban sa duha ka mga frequency, mga katropa, ang 91.3 San Francisco o ang 95.7 Bayugan, Saray.

Pwede po mo mga katropang mo team bayadya pinagi sa pagminsay sa itong numero 0981-1525-275. Siyempre, itong mga ganahan mo kwaniya. Ginahan mo mo ga ito, mo minsahe. Ayan ninyo lang aya di ha o pag pamuka na mo sa inyo ang mga kasilinganan.

Siyempre, sa mga nagmatadya, nagpasalamat na ba mo? Mga katropa, sa ito ang Supreme Provider sa line up nga adlaw. Line up nga mga pakigbisog. Og siyempre pa mga katropa, ang atong pagpangaliw po nga mahatagan kita og himsog kabiskay maayong bang lawas, maiway sa mga tanan nga mga kadautan. Nining madangog nga kalibutan. Atong programa mga katropa, atong kinikain nyo sa produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa, ang kining Turbo Male Enhancer. Ang Turbo Male Enhancer mga katropa, sa kinika produkto nga pang loving-loving. Og dili lang pang loving-loving, pang sports pa. Muna nga, nindot kayong paminaw mga katropa kung maka-turbo.

Sports. Samot na sa mga paglabing-labing. Mapalit na sa mga butika, mga katropa. Og pwede po dire sa tuang sibyahan, makapalit po mo dire mga katropa kung inyuhang tuyuan. Pag di inyo tuyuan, di gid mo sab ka palit. Kinahanglan niya tuyuan yon. Para kay aron makapalit mo mga katropa. Doon na kita ay 12 minutos ang milabay sa alas 5.

0: Oy, Master.
1: Oy, usa man, Cap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, Cap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, laro, ha?
1: Exciting?

0: Doon na kay bye, 21 minutos mga katropa, mila ba sa alas 5. Ayaw! Kiniurasan mga katropa, tulkinig ka ninyo sa may kabuton sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, sa kinilig ka Vitamin C nga makapaboost sa atong immune system. Aron niya mabatukan ang mga bacteria o viruses nga posibleng musulod sa atong kalawasan nga maoy hinungdan sa mga balatian. O na nga kinihanglan mga katropa nga sa matag adlaw mag Santhon Vitamin C kita para nga mas makusog o mukusog ang atong resistensya. Labi na ning mga pag-otro-otro sa panahon mga katropa. Muna'y hinungdan niya magkabalatian ta. Pero kung ikaw makabaton ka sa Santhon Vitamin C, okay rin kayo ang paminaw mga katropa. Muna'y ginisin niyo gina sa Yes to Health para nga matabangan ang mga katawhang Pilipino. Isan pagani sa mga kuan mga katropa, mga dili Pilipino, pwede rin kayo magamit og Santhon Vitamin C. O sa kinig alkaline vitamin C mga katropa, nga makatabang sa ato ang kalawasan. Mapalit na sa mga butika, diya sa inyo ang mga lugar. Og pwede po mga katropa nga mo laag mo diri sa itong sibihan. Makapalit po mo sa maong produkto nga gama sa Yes to Health Incorporated. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o sa Lazada. Osmo na ito mga katropa ang atong numero nga gigamit 0981-1525-275. O para nga makatimbaya airs mo sa inyong mga silingan. Nabatay audio live. Sa bisan asang maabot sa lanog sa itong Sibya mga katropa nini kabuntagon, maayong morning dia kaninyo. Kung asa mo mo nahimutang karon mga katropa nga sakop sa Agusan del Sur nga nagpaminaw sa ato ang panag-uban-uban karon nga mga panahon na. Naabakad ni Dapita sa may San Franz. Dito sa may sunod sa San Franz, Bunawan. Adyaw yung tawag Bunawi. Sakay, nga naman ang Bunawan, no? Nga nung Bunawan ang gipangan. Adyaw yung tawag Bunawi. Surigaw nun ba na? Bunawa, dili. Lahim man itong industrial sa Surigaw nun. Ayaw lagi. Ayaw! O, kusap, diyan sa may Bayugan City. Itong mga kalugar-lugaran diyan ang mabot sa lanog sa Sibya sa Ex-Farm Agusan. Mga silingan po ng mga kalungsuran, Esperanza o Sibagan. Kotob lang sa maabot. Kay namang yoy po hindi maabot. Tungod kay nganong di maabot. Kay layo naman. Di na maabot. Pero katong mga maabot, nagpasabot nga maabot yun. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, happy happy born date ninyo mga katropa. Maayong pagsilibrar. Unta, daghan ang magmanyanita. Kung daghan ang magmanyanita, siyempre daghan po nagbinignit. Narabay mga kuan sa una sa bata pa. Mga pagya-pagya bitaw mga katropa, kining mga joke-joke ba. Mga na tayo na binignit-binignit sa Tian Mangguni. Mga manay kuan, mga sungog-sungog ba. ga saolog in town sa birthday po nga bata. Hilak man po in town. Maday, grabe po din sila mama, papa. Ay, binignit, ramangyo, higianda. Siyempre, kanyang mga bata, mga katropa, di pamigay kayo sila kasabot. Kung nga nung naunsang pagkaunsaan. Mo na kuan kining katarungan nga kanang usahay ang atong mga kabataan di pa kayo marag midyog maguol gid sila kisa may di maguol anay taon nga binignit na may gi kuan gi handa pero kung makasabot ka sa sitwasyon sabto ni mo nga dong buranday binignit lang sa giyod kay abinin mo gini binignit mo na yung atong ikuan na yung mga tao nga mga asay ayaw kamalaka kay mulungsong na tayo sa kuan lungson okay na may jabi dito ayaw napoy kuan makmak dito na lang tayo mabuhilo ha ayaw pero ang tinood ate kragod ay ate kragod ang tinood mo lang ito'y tinood nga ate lang ang tanan pero sige lang bahala og binignit at least nakapasalamat amor naman ay pinaka importante din. Painom-dom sa tama, katropa, gikan sa Pikas, Lawak, standby.
1: X-FM X-FM ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir.
4: dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Moto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The secret of health.
2: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Car sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

Donald, aquí está en 40 en 3 minutos. Maga tropa, mira, va a la 5. Tiene grasa, maga tropa, tú tienes que niños a capiña, maca, pa, samot o caguapa. Oh, kapinga maka matud panila maka samot yon. Okay, doon na may gini glutathione mga katropa. Doon ay collagen. Maninga nindot kini nga sa kapinga mga katropa niya. Doon ay pinasahi nga ingredients mga katropa gama sa Yes to Health Incorporated. Santhon Gold Coffee Mix. Sulayin ninyo ni mga katropa o mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po naman magkapalitan na ni mga katropa din sa itong sibyahan, delikat ramondari ah. Aron nga makapalit mo sa maong produkto katropa ang Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga nakasuway ni mga katropa, gabalik-balik na yun sila. Kamodiha nga wapa nakasuway, suway yun. Parang nindot ang paminaw. Kay aron niya mo danagdanag pod mga katropa ang kinibitawang pamanit niya katong mga danag na sa muton pagina mga katropa. Ano sang dalikyatan? Ang ato ang panahon mga katropa kaya ang pag-asa nakakuha na kaganiha nakapagawas na sa ilahang bulletin gaganiyang alas 5 morning ato ning sauani kay as of alas 3 matod pa katropa karong adlawa dunay kining gitawag severe tropical storm nga si Francisco. Base kini sa tanan nga mga available data mga katropa, doon na kinigilayon nga 1,325 mil 325 kilometro dito na sa may east of southern Luzon. Doon na kini gikusgon mga katropa ng 100 kilometer per hour. Dito kini sa sintrong bahay ni ini samtang ang huros mga katropa doon ay 125 kilometros matag oras medyo og ang huros mga mabasihan ani nga naglihok ni siya padulong sa may kasadpan mga katropa nga doon ay 25 kilometros matag oras usab muna nga diri sa tuang area sa Mindanao makasinati kita sa southwest monsoon. Muni ang kuan sa ato ang panahon karon mga katropa. Southwest monsoon ang makaapekto sa rayon sa karga. Muna nga mapanganuron nga kalangitan lumaran sa mga katagatag nga mapag-ulan, kilat o pagdalugdog. Og ang posibleng pagbaha sa og pagdahili sa yuta sa panahon nga dunay kasarangan nga tuna sa makusog nga pag-ulan. Puno kayo ang kalangitan sa mga panganod mga katropa. Muning taas gyud ang tsansa nga muuwan. Mosa giabisuhan ang mga katawhan labi na ang mga anaa sa low-lying og flood landslide prone areas nga mangandam sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahong adunay masinati nga mga pag-ulan o mga pagdalugdog sulod na diha sa inyong komunidad. Labi na sa mga bukirang bahin, ibabaw sa bukid mga katropa, diha sa inyong mga lugar. Ang adlaw, ming subang kaganiyang alas 5.20. Samtang musap-usap kiniun niya mga katropa sa may alas 5.59 sa kahaponon. So, muna karon mga katropa ang ato ang update. Mag-update dito sa panahon para makabantay ta mga katropa kung unsyala na idagan sa kining panahon. Kinahanglan mangyod niya mag-kuanta mga katropa. Magbantay o kinahanglan niya ma-update ta mga katropa. Padayon ta sa atong mga honey og awit.

0: Acum Mamina Oka sa XFM.
1: Oi, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oi. Exciting.
2: Exciting.
3: Aring kong kang ko, no? Ala, katong sunata, mga katropa, parang ito ninyo. Grabe ka, alam kayo nga, Bisaya ba? Sunata, yun? Ala, katong nga, nagumukumok pa na. Stoy! Mata na, bango na! Tantangan na ito na kay Bon Tigers na kaayo. Oh, nana si katropa, Lina Pataw, mayong buntag. Minami sa mga programa para hayahay ang buhay. Ay, para hayahay ang buhay. Oh, katong man niya, naka-kwan niya? Naka, ang si tawag ini? Naka-saliat. Oh, saliatin ninyo mga katropa ang paghigop bot sa Santon Gold Herbal Tea. Ang kining tea sa Yes to Health mga katropa. Nindot po ni imuhang kung ano, higop-higopon. Kaya parang dali ra kang makakuan. Dali ra kang makabawas. Painom-dom sa tama, katropa, gikan sa Pikas. Balik na tao man ini. Stand by.
4: XFM. XFM.
5: La la la la la la. La la la la la la la la.
6: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
6: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag sure da buy. Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold Buy?
5: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Krap Gold buy?
5: Oh, buy.
6: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kong buy, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: A cup.
1: Ay.
0: Para sa imong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw go. Boom, what's it, toy?
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Doon na nagkita ay 15 minutos bago tropa ang bilabay sa alas 6. Kini orasa mga katropa, getol kinik kaninyo sa may kabuton sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kapi niya, doon ay kamunggay, suyabin o mangosteen. Nga makatag kini o kaayuhan mga katropa sa mga balatian nga pwede niyang alibyuhan. Samtang nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Papalit ka na sa mga nagunang drugstore nationwide. Sama na lang sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy nationwide. Pwede po mo makapalitan na mga katropa din sa ito ang sibyahan. Drop by lang mo dre. Aron niya makapalit mo o siyempre sa online pinagi na sa Shopee o Lazada. Sa tibad iba katropa sa wapan nakatilaw niya, Santhon Plus Coffee Mix. Ano yung paborito ni katropang Rigor? Nanas katropang Milong, good morning sa inyo, Sir Al o sa Naminaw sa XFM. Mayong morning si katropang Wilma Joaquin, good morning. Randy Santisans, listening. Aging naman si katropang Gloria, si Niboy. Good morning, watching live from Habonga. Si katropang Gloria sa may Bayugan, listening sa Pamukaw sa Kabuntagon, from Bayugan, Nasare. Si katropang Beverly Pataho Marjao na morning. Sir Al, mukaw ko sa akong mga mahal. Sa Moras family, Pataho family, salamat sa pagbasa. Sige, sa mga naka-view diha sa ito ang pamukaw sa Kabuntagon. Matag Domingo nga tanan mga katropa, gikan sa alas 5 paingon sa alas 7 siya rugdig yung kamata. Okay, kung dirita sa kuan mamukaw tag alas 4 mubalik mo nagtog.

Bueno, mi adres a las 5 o las 7, que para di irgyo kabalik. Sige, katropang mamading, good morning, sure all, God bless. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga solid katropa dyan. Nga nagapaminaw. Para karong buntaga, mga katropa, bod-bod lang sa tag, bibingka.

Uy, tumalunat tumakbo hanggang nagarating si Maritero. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: casa. Max.
1: Sauna, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kumaminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang syudad. Duhan na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Doon na kita ay 26 minutos sa mga katropang milabay sa alas 6. Dili na sa tong niya pamukaw sa Kabuntagon matag Domingo. Kisa pa may atong niya pukaw niya mga katropa. I-comment lang diya sa to ang comment section. Pwede pa ninyong i-text dere sa tong numero 0981-152-5275. Para labayo na itong unlan. Unlan nga katong giihian sa ilaga.
4: Oh, no.
3: Siyarog di mo mata. Aga itong pagbalik mga katropa, itong kinikanin nyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Nagkapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Siyempre, mapalit na sa mga butika diha sa inyohang mga lugar. O pwede po sa tuang sibyan mga katropa, happy tramodre. Samtang nag-sakay mong bus. Pwede rin kayo, Mr. Driver, hapit sa tadiha kay mupalit ko. Pero magkaingon mo mga katropa o guwapay nakahimo ana na ana. Honong ang driver oy kay ni saka ang pasahero direya kay mupalit. Produkto sa Yes to Health. Mana nga bisag nagsakay ka mga katropa kung gusto ka mupalit pwede rin kay ni mong pahunungon. Premium D3 Coffee Mix usa ni sa mga paborito ni katropa ang Ma'am Ading. Maniyahang kapihonon. Pamukaw lang ko sa mga dagulasyon at digulasyon. Family versus family from Epal, Sambuanga, Sibugay. Agikan ni Baby Satomera Hangad. Napo dahi hangad ay. Abi na ko katurang tuwad. Dami yung ingon nila mga katropa nga, why uncle, uncle? Why kuya, kuya? Tuwan! Karon, nalahi na po, hangad! Bitaw ha, katropa nga, baby Satomera, maayong morning! Kay hangad banday. Iya ko nung pukaon ang mga kwan, Dilugasyon Family og Velses Family. Mga taga Sambuanga, Ipil, Sibugay, maayong pagmator. Labi na tong mga bato sa simbahan mga katropa. Kay naay mga panimbahon, sigurong umaganihanin na humana. Labi na tong bato sa Tabuan. Kumbati mga katropa. Balik tao man sa mga importanteng painom-nom. Stand by!
5: X FM. Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong suranda ko di Oro. Akong kriyatin yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, doon putol. Ay, video nga di matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kriyatin lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kriyatin. Yan, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ihi, pang-multikar. Na kong mabalatian. Yun ang tulayan na doon ko sa Yesu. Kaya, hindi mo kayo natapang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer.
2: Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
14: Ako si Roldan Saka Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko yun, yung Sista Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sista Pain.
7: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam, yun ni Ini, kay naakinig, glutathione, o collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
5: Santon Plus. Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako ganun may ngamon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito kapag nainom Santon Plus Coffee Mix.
5: Ano mag-bisod ko bawas? Tagdwa ka adlaw, tagdulo.
6: Kita kong tabang sa Santa Claus.
5: Oh, okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Santa Claus? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santa Claus Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: sa XFM.
1: Sauna! Katong wala pa kung namino o XFM. Tawag ko nga nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Paisog-isog pero uplok di ah.
4: Hello, kins na na eh!
5: May tao mga katropa. Sa mga wapag yun, nagmatanya, alamata na yung taon. Nabi na tong mga magkuhan mga katropa mo ato sa Tabuan. Kaya labi na diya sa may bayugan nga area mga katropa. Doon ay tabo-tabo matag Domingo sa Adlaw. Nabay hapon. Naman po'y gabi eh. Sa katropa ang Gina Lee Narcio Maro, good morning po. Sa katropa ang Jason, maayong morning. O sa tanan, watching from Tubod, Iligan City. Ay, layo naman ah. Sa Iligan City. Si katropa ang Jason. Nadaghan na ni sila sa kwan. Nagtubod. Og siyempre mga katropa, katong mga magbakasyon, mag-ato sa beach. Unsa pa nang inyo ang atuan karon mga katropa, kay Domingo man lagi. Kuan maron, kining gitawag niya family day. Ayahay kayo, basta mag-ato sa kuan, mga ligo. Sa suba, sa bye-bye. Unsa pa nang kaliguan na diya, atabay. Parang iwas lumos mga katropa pagdalag paya. Pwede po og kabo. Labi na sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan. Moatog yun og mga beach kay mga ligo lagi. Onya magdala og paya. Para nga safety gin mga katropa. Diyan na sa kilid pag sablig-sablig na diyan. Maura man ang liguan. Mato pa ka nito sa laong. Birahod pa ka sa Karen. Maingon na yun ang uban. Nagibira man itong ukoy. So ba diyan? Ukoy. Wag yun. Nabikugan lang yun. Ito mga katropa. Amping na gin mo ha. Kung mag-beach mo karon, amping lang yun mo. Onya sa mga nagbiyahe, amping yun po. Dili magparabi og boylo, sinto ba yung teragong kurbada? Hinay-hinay lang yun, mga katropa. Station, mga katropa, musunod na tatawad ang bullseye. Sa uban sa itong mga kaubanan, og sa kapunon sab ang asintado. Para tayo oras, presyonan, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakiuban. Sunod na punta po, Domingo, sa Pamukaw sa Kabuntagon. Sangalan na lang sa kinatbukan pwersa sa XFM Network Philippines. Sa itong kaubanan sa kontrol, si katropang Harvey Hirames. Alang sa nag-iusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Alva Sandy Magaingon. Salamat! Salamaters!

0: FM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung inom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
4: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Sunfon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
5: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: La la la la la la la la la la la la la la.
10: Ah, tadang sakinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
11: Tungod ni sa Craft Gold bay.
10: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
11: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Craft Gold bay?
11: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Maudi na ang Craft Gold bay?
11: Ubay.
10: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
14: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muug daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katropa, alas 7, size na sa sayong kabuntagon. Ano usap kita sa laing programa, mga katropa, ang programa nga Bullseye Sunday Edition. Din kauban na to karon. Kami naman gyuduhaan ni katropa nga Junji Librias, mga katropa, ang kanunay ninyong makauban sulod sa matag Domingo. Katropa nga Junji, good morning.
1: Good morning, good morning. Oh, sa tanan na to, gabagating paminaw, karon ini nga adlaong Domingo, katropa nga rigrabi. Dali aramas panahon na to. Samantalang 22 na.
0: Bulagi, pila na lang ka adlaw, katropa nga Junji. 21 pa ron.
1: 21 di ay, 21. So, pila na lang ka adlaw, katropa Gary. Wa na, ang ato ang Mr. MVP. Ihatod na sa katapusang kapahulayan.
0: Kay 24 man ang iyahang lubong ani ka pa nga Junji.
1: Last vigil niya bali ang kuan kini
0: 23.
1: Okay.
0: So muna siya mga katropa. Okay, alang sa amo ang wala tong monitor ani diribe ato sa tanawon kay basig duna nay nag paabot diha sa ilahang mensahe karon. Unya basin unya katropa ka Junji og di na pud makit ana to
1: na sa gani no.
0: No, lain ra ba ni sila katropa ka Junji kay ug mo imong luod. Ang programa nga Bulls kay basin unya ga batuon ta diha sa gawas na ni
1: mo gani.
0: Buak kanya ta diha og kuan sa gawas katropa ka Junji
1: ni ma. Ayoy. Kita may masumak.
0: Anyway, mga katropa, nining mga oras, ha? Nining programa na ito, mga katropa, gihatod kini o gipaluyuhan kini sa itong mga produkto nga Santon Plus Coffee Mix o ingon man usab ang Santon Plus Gold. No? So, muna yung mga produkto, katropa, nga Junji, nga nasulayan na o na-prove na gyud sa kadaghanan ang ka-epektibo sa ito ang mga produkto, katropa.
1: Oy, siyempre, labi na karong buntag sa'yo, katropa, ngayon, pagkalami kay pangapi karon ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione Collagen.
0: Yes, ako ani katropa nga Junji, ha? Mora, hindi ako saligan matagbuntag kay ining pagkabuntag ka katropa nga Junji. Mangita naman ko datong tiyan o kape ba? Kaya dapat ang atong kape, katropa nga Junji, katog yung kape nga lami o tambal pa.
1: Oh, siyempre. Maragid na.
0: Ambot ka ni si Kagawad Kandilasa, katropa nga Junji, Diasmay Barangay Gristit.
1: Oy! Mga Kandilasa family, Diasmay Barangay Gristit, ha? Uy, si Liminford, si Kagawad, ha?
0: Si Liminford. Ah. Si Kagawad.
1: Ito na mga higala na ito, eh. Bisag dili mo kampi sa ito, yung serbatos, basketball, bula.
2: Oh. Aya!
1: Uy, si Kuan. Si kababayan na ito, si Kapitan Kuan Andoy. Mm. Jim Will Andoy.
0: Diya, sa may barangay Mount Olive.
1: Oh, naghantag mga kailan sa Mount Olive. Labi na sila ni Buboy Ramos, no?
0: Oo. Oh. Kadi lang kaubanan sa iglesia kung dili kahigala pa.
1: Kahigala na to ni. Sige man ta diha mga Turalba family diha no, mga taok no.
0: Kani bang Turalba katropa ka Junji sa diha baning area. Oh. Kay ang akong nakaila nga Turalba dito mto sa Butuan si
1: Kim. Si Kim. May mga Turalba diha. Oh, nay mga Turalba diha og mga kuan kining mga uban pa nga mga basketball player diha dapita. Naghandi ato mga kaila nato diha dapita.
0: Ah, bantok kay autaga kuan magkakatropa nga Junji kay ang imuha.
1: Sige man, may dulag basketball sa una diha. Magdayo-dayo may ikata Mount Carmel.
0: Mm-mm. Ang ako apod kini man pong pickleball. Karon katropa nga Junji si Kagawad Kandilasa.
1: Oy,
0: nibalhin na po nig pickleball.
1: Ay.
0: Kauban ni sila ni Clara GC.
1: Sato pa, diha gid sa pickleball. Kaya daghan ba yung punggit na pickleball ba yung punodwa-dula?
0: O, nang nagpasumangin na lang yun siya katropa nga Junji. Baligya-baligya din itong tubig.
1: Ay, mao. Okay, pickleball kung daghan may punggit.
0: O, ambot ka ni si Clara. O, unsa kay diskarte po na ni dito sa
1: court. Ay, mao.
0: Okay, kani si Kagawad Kandila sa katropa nga Junji. Dula, sabay baligyag tubig.
1: Hoy!
0: Wa man po siya'y kompetensya. Kaya unang mga players, katropa nga Junji, wa man po, nagibit-bit og tubig.
1: Mo, nang adito sa iya hapay ngon. naka, diskarte po, diskarte po na.
0: Naka-vitamins pa sa mata.
1: Oh, mo gani. Naka-inom naka, pagtubig, mawadaan pa wala pa UTI.
0: Oh, niya naka-kwarta pang bulsa.
1: Oh, mo gani.
0: Pag-uli ani niya katropang nga Junji, kadunam ni siya baubao.
1: Oh.
0: Pag-uli ani niya katropang Junji, mamasahiro po
1: diyan. Ah, grabe. Murag mukwartahan gyud ni sa ato aning tawhana
0: ni. Sakto gyud kayo ga diskarte.
1: Uyo kayo, uyo kay diskarte.
0: Nya
1: karon no kuan, wag inig uli. Inig uli unya makasakay og punggit di doble. Maka mapuno pang bulsa. Sakto pag vitamin sa mata.
0: Ah, mo na, pero mo lagi na. Inig uli nimo, inig tungtong nimo sultan.
1: Imo mo lagi na.
0: Gamit kay
1: nana mas gawas.
0: Imong asawa nag-atang mo di ay. Nakit-an mo di ka dito nga. Oy, lahi day mo hang diskarte.
1: Oh, kuyaw din imo ka. Ang pickleball din ni mo dito, kato din mga punggit, ha?
0: Kana ako, akatropa nga, John J. Pasingot, ramang yun na. Kay, siyempre, kada adlaw, biyata, dali, naa sa aircon, wala.

0: gapak di menta hindi man hinon sa bugat ang bulat pero sa ngalan nga kana bang sigi gapak hawi biya po na madugay
1: kay kini si katropang Clara katropang John J. Og si Liminford mao mang ini sila magkaatbang-atbang sahay kusog gid kay ini sila mangambak.
0: Ay grabe
1: no? Kada ambak mangusog baya kita
0: na. Okay, gipangalaan baya po di si Liminford si kagawad og kanang binaw.
1: Ayay, unsa man ang binaw unsa na?
0: Kanang usa.
1: Ah, usa.
0: O kanang ba? Kuang wa ung sa Biblia pa ihalas na siya nga kanding.
1: Ambot ya
0: nakaila. Baya kay na mambak.
1: Nakaila baka si kagawad si
0: kaila. Kaila. Kaila.
1: Bantong kay bayo pud baya ni siya dito sa Bitan Agan siguro das Agan ba ni siya nagapil-apil pud ni siya katropa nga Junji kanang small mining dito sa
0: dito's
1: may das Agan.
0: Okay naman na diha mga kababayan nato diha nga mga sila ni Pagipo mga Adventist
1: mao di ay
0: diha sa Creek Bay.
1: Sa Creek Bay.
0: Oy, daghan ya to mga kahigalaan nato diha dapita.
1: Mao di ay nga nakasaybit po ni. Grabe bilib ko kuan, bilib ko kanang diskarte ni si Liminford katong
0: pa kadto. Kay pamilyado gud.
1: Okay, sayonan ka nga modula pa na modula na siya gabi eh. Bit og isa ka box nga kanang tubig.
0: Tubig.
1: Kanang tag 25. Ambot og tag 25 ba iyahang
0: tag 30. Tag 30 kay
1: tag 30 po.
0: Tag 30 kay. Bisan man pug gaya og mga nasa Congress lang may kabalo mo patong.
1: Paghuman na, mo to akong ingon ganiha nga, paghuman sa dula, pamasahiro dahil yun.
0: Ah, kuya, big discarte.
1: Kunya, pag mga weekdays, ay, ito po niya siya
0: gdas. Ay, grabe, kuya.
1: Driver po niya dito atong motor nga, katong ang ligid katropa nga Junji, gibutang ag PC, kay mo'y pang bira sa kwan ba, katong gikan sa ilalom nga, mga boto bato
0: mga marking ana mga kuan
1: iyahang diskarte dito
0: ay mao
1: nya kay lagi na may babao pag uli pa dong bayugan masahiro na pod sakay na pod og
0: okay bulawanon ba na diha dapita nga lugar kana iyahang area bulawanon na diha nga lugar
1: ana siya katropa nga Junji nga ayayay bad man na nga punggit seryoso naman ko sa ko ang tulo ka uyap
0: ay
2: ga
1: tulo kasi ang isa ani taga dito sa
0: wala sagan kasi taga dasagan adoh man pili ka, ada pa agan, kaya naamang yudahang area sa mining.
1: Naaday siya. Naaday siya tulog kauyab katropa nga Junji. Una diha si God. Kaduha family.
0: Oy.
1: Katulo asawa.
0: Dapat ba?
1: Ala na ito katropa nga Junji.
0: Yan na. Magyuna. Dali ramang kita makahimo, labi na social media.
1: Lagi. Dali kayo ga kwalog.
0: Sa sekreto, what ang kabalo?
1: Oy, Precioso John Mark, good morning sir. Shout out Precioso family from Barangay Maliwanag, Esperanza, Agusan del Sur. Oy, abot-abot rabata diha sa Maliwanag katropa nga Junji.
0: Oy, Maliwanag. Oy. Oo, tama no, Maliwanag unya kanang kabawan, dagay mga listeners nato diha sa may Rosario.
1: Naapod diri si kuan katropa nga Junji, si katropa nga Gian Claudio Moreno.
0: Moreno.
1: From Nabunturan.
0: Oy, kining mga Moreno, taga Manila ni. Mga kuan ni. Kasi mga pag-umangkon ni Isko Moreno.
1: Amurag, ana-ana.
0: Parente.
1: Parente.
0: Parente.
1: Okay. Pero taga Nabunturan mo ni siya katropa nga Junji.
0: Nabunturan.
1: Ang kuan. So anyway mga katropa, may buntag sa inyohang tanan diri sa tuang
0: oy, siyempre labi na.
1: Bunturan ni si katropa nga Junji.
0: Bunturan.
1: Sa naman ito, ana mura gi sa paunang kuan ani. So anyway mga katropa, may buntag sa inyohang tanan diri sa tuang nakapait ani ato ang monitor kay musapa umpon siya.
0: Mo gani no.
1: So mga katropa, ato ang programa, Bullseye Sunday Edition. Hisgutanan niya po nato diri karon ang nagpadayon nga kining haya ni Let Rene Baterbonia.
0: Okay. Pila na nang rabaka og 21 karon unya last vigil uy Martis.
1: Martis. Merkulis.
0: Merkulis. Merkulis ang iyahang lubong niya last vigil ang Martis 23.
1: Martis gabi.
0: Para to masayod sa tanan no, sa wala masayod. 23 ang last vigil Martis o niya pagka 24 mao ang iyahang katapusan.

0: nga haya nga dalhona dayon dito as minteryo, no?
1: Kaya nakita na ko katropa nga Junji gi kuan na to gi construct na ang
0: yahang kuan
1: pancho maning museum daw katropa nga Junji.
0: So dato pa
1: dako ni siya kay i-museum man.
0: Okay, siya man mo i-center ana.
1: Unya ang kilid ani dunay proposal nga kining chapel. Mao man ni ang bag-ong bus terminal naman.
0: Mao ni bag-o bali. Kato naman siguro ning bag-o karon nga kato i-building na.
1: Oh, kato na.
0: No. Kato ba nga i-building bitaw nga dili siya yagaw tan-aon ba nga
1: katong kuan lang siya box.
0: Oo, parehas. Murag mao na naman siguro ni Ron.
1: Murag ana katropa nga Junji. Okay, mao na ginabuhat karon dito
0: sa may kuan. Sibo ingana.
1: Diha pud sa Bayugan.
0: Sa Bayugan City ingana na pud ang plano karon sa kuan.
1: Mahayag ba na diha?
0: Wa pa magud diha da katropa gari kay kana bang dili sa yagaw. Niya na ay sakto gud nga space.
1: Tinuod.
0: Unya kay ma building to building man no.
1: Sizes niya ba is maisara.
0: Sara, sak okay kayo na. Okay kayo na siya nga prastada.
1: Nindot yun siya katropa nga Junji.
0: Okay,
1: nabinaw raba diri si Ambot o kaila ba mo ani katropa nga Junji? Kaparehas man mo mangantahay ni katropa nga Jun na mamintas gumintad.
0: Gumintad.
1: Ana siya, good morning idol. Shout out diri sa Ati Street Poblacion. Oy, may
0: puntag yun Ati, so, taga Ati Street Poblacion. Des may Bayugan City. Mauni
1: siya itong guard sa una sa kumpre katropa nga Junji nga nikanta sa kining showtime sa tawag ng tanghalan.
0: Ang guard nga ako ang naka third year ko diha baya sa kining kumpre. Niya, anong saman to lang asakpan lagi media lagi nagkuhan mo itong nabalhin sa kuhan. Kuhan, si Kalang man to si Kalang ang guard ato diha sa una.
1: Ambot og nag-abot ba ni sila?
0: Oo.
1: Pero kani si katropa nga gumintan, kaedad-edad na mo ni katropa nga Junji.
0: Sir Kalang.
1: Basing nagkasabay mo ni nasakpan, ha?
0: Ambot lang ka, ha?
1: Oh, napo diri si Silbis G, Silbit G, Kadyaw Nikin. Ang atong mga higala diha sumay. Kani mga Nikin katropa Junji. Mga kaubanan nagyapon nato nis mga Adventista. Diha sumay barangay Katmonon og
0: Katmonon. Sa Labaw. Sa daghay Adventist diha, Labaw og Katmonon.
1: Kani mga kaliwat may sila sa mga Kadyaw
0: Nikin.
1: O na diha, mga higala po na to sa mga Adventista.
0: Taga mga kababayan na to diha sa may Labaw, Esperanza.
1: Murag, naka-operation mo dito sa Labaw, katropa nga Junji.
0: Katong na ay... naka-operate mo dito. Katong na ay mamaligay isda.
1: Mawalig ito. So, dapat itong... Apot o dito ba itong ni-appel mo o vigil kay nangapipadaan?
0: Moto. Moto siya nga... Siya pa'y nag-serve sa mo, agkapi.
1: Uy, naasikuan ka tropa nga Junji, si Kagawad Jerry Buka Binuya.
0: Uy! Kagawad si... Ito ning mabdik. Mabdiko na ito ning Kagawad sa peace and order sa barangay Taglatawan.
1: Unya, naghinam-hinam raba ni siya atong Toyota nga premio katropa ni Mayor.
0: Happy to ito. Wapo to.
1: Iyan ang gimanifest katropa nga Junji nga siya mudawat ato unya. Kagawad Jerry Binuya, may buntag ni mo diha, Wad. Kumusta? Kumustahon ato na unya. Atong imuinyohang preparasyon diha. Kay karon magsugod katropa nga Junji ang
0: opening unya, no?
1: Mayug Festival.
0: Oo, unya. Naraba si Iyas. Naman si Iyas. Sige. Kay commercial
1: anyway,
0: naman.
1: Mga katropa, atong oras, alas City, 22 na. Break una, tas makadiyot. Human lamang na ining pipila ka mga pahinom do. Mabalik may mga katropa. Aron usab sa pagpadayon sa ato ang programa. Ay ilang mugawa at ang ilang gyapon sa among pagbalik.
2: Bullseye!
3: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Parali pagod par. Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Katiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapig ang mo'y perfect fix. Pampagwapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mapalit sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 7:29 na sa sayong kabuntagon. Good morning! Mga katropa, nianausap kita sa ito ang programa o welcome back sa itong programa ang Bullseye Sunday Edition. Katropa ka Junji, wa na ito nabasa ka ganiha kaya naagin
1: na ay bayo-bayo na ba ng mga nag-message na ito?
0: So, na kay monitor niya, katropa ka Junji, ikaw kuloy basa niya.
1: Oo, baby, tanawa na ito, nabi.
0: Basa nun niya magnuod ni sila. Kaya di rin mga computer, katropa ka Junji, di na ako mabasa. So, wa man po yung mutatak di rin nga nag-comment, Brainis Wilma Joaquin, pinsan yung mga...
1: Ay, mayang buntag kang Gloria Malala Apilo. Dias may bayugan city. Matod pa niya, good morning, Sir Junji, Sir Ray, always listening Sunday editions, have a blessed day from Bayugan City. Good morning ha, diha ninyo, taga Bayugan City, mayong pagpaminaw, ninyo tanan diha baga katropa. O niya, siyempre, mayo pong pagpaminaw diha sa kang Lloyd Pagasian, no? Pagasian, da?
0: Napo diay.
1: Oh, diha di pitas may kuani, sa may Andanan, no? O niya, ang Bataw Clan, mga pamilyang Pagasian, mayong buntag diha ninyo, ha? Mayong pagpaminaw ninyo diha di pita. Ya kang Losby Minda Daniel Velyabito. Oy.
0: Tagamagkiyangkang
1: ni. Oy. Madam Losby Minda Velyabito, mayong pagpaminaw mga Velyabito family das magkiyangkang.
0: Ato na siyang pareplayon katropa ka Jun.
1: Oy, mao.
0: Kumusta iyahang gibati nga nasiminto na ang iyahang nataran?
1: Ay, grabe. Oy.
0: Kaya sa kadugay nga panahon.
1: Oh, nasiminto ra gyud.
0: Kanang gikan sa sentro gyud sa may magkiyangkang kung kay nagabi bitan gipangandoy
1: batuhan baya kay na diha
0: kanang masiminto na subida ngadto sa may Sara Falls nga kalsada
1: batuhon kay na batuhon gyud na diha
0: unahan pa lang sa may simbahan sa conference diha pa lang taman ang semento
1: pero at least nga nanay improvement
0: na apil
1: so baligikan sa semento sa diba ang semento sa sentro diha sa katong imuhang
0: batinggal
1: katong imuhang kuan imuhang higala diha gidikit ang semento
0: diha gisumpay
1: sato pa diha dapita semento na po nang ilaha da ini kuan ila ni rayos dapit
0: ila rayos wala pa kinsa nga rayos daghan ra bag rayos niya
1: dyan, sila ni kuan kun sila ni
0: adto ila jan jan wa patok kay pabahadam to dito
1: ay bahada
0: dito dito man to sa may MCC kaning kang
1: ilalunghas dapat ilalunghas na simintado na dihan o diba
0: dito
1: kanang crossing so paingon dito as can parents
0: kato dito
1: duwa na ko ana dili na kayo hasol
0: nahatagan gyud og panahon katropa nga Junji nga mas minto to dito doon na mga part ana diha nga subidaon nga diha kat sagaran gyud na maout balance mga motor mga baw-bao unya praga na sa kadugay nga panahon nahatagan gyud og solusyon
1: oy mga Darius pod family diha na ako classmate na ko classmate diha sa BS Criminology sa Butuan
0: mga Darius Lunghas
1: mayong pagpaminaw ninyo diha dapitas magkayang kanga o niya kang DDN Pataho good morning sa Razor Junzi o happy Sunday sa tanan oy mayong pagpaminaw diha ninyo
0: si kinsa to katropa ka Junzi si kinsa to
1: Didin Pataho.
0: Oh, lahi po ni Selena Pataho.
1: Oh, yung mga kuan ni sila, mga
0: kapamilya din ni
1: kapamilya sila. Kapamilya ni sila.
0: Kaingon si katropang Lina Pataho, katropang Junji, mayong buntag sa inyong duha. Ka mga guwapo, Sir Jones o Sir Ray Alincon.
1: Wow.
0: Shout out sa tanan, labina sa taga Purok 2E, Barangay 5, San Francisco.
1: Oy.
0: Laminaw permis programa sa XFM, Amping sa tanan.
1: Good morning,
0: Daniel. Kauban sa dato, karon katropa nga Junji, si Attorney Doris Mealtising.
1: Oy! Si Attorney, oy.
0: Ang atong...
1: kumusta naman si Attorney, karon?
0: Ambot, kumusta? Murag happy na siya sa iyahang labi.
1: Oy, yay!
0: Murag happy na.
1: Nakamao,
0: na
1: nakamao na gyud ni si
0: Na-plastar
1: Attorney. Na-plastar
0: na po ni iyahang kasing-kasing katropa nga Junji.
1: Ayaw! Iyan naman yun na. Kaya na yung mga panahon nga medyo masakit. Tapos na yung panahon nga malipay. Mag-uban may yun ng kalipay o kasakit.
0: Gihatag, giplastar na punis Ginoo katropa nga
1: Junji. Oo, siyempre.
0: Murag ang huna-huna siguro, gi huna-huna siguro si Ginoo ba nga ng kani si Doris ako na ning iplastar sa iyo, love life.
1: Oy, grabe, okay. Oy.
0: Muagi usahay sa akong newsfeed ang iyahang
1: iyang love life.
0: Iyahang Facebook account. Mm. O murag malipayo na magyud blooming na magyud kayo siya katropa.
1: Oy, grabe.
0: Okay, mga katropa, mayong buntag once again.
1: Uy, ang ato mga kwaron, mga kababayan na to ang mga negosyante karong buntaga, ha? Oh. Mga tabo ba sa mayugan ron?
0: So napoy ipahigayon karon nga job fair.
1: Uy, job fair.
0: Sa mayugan.
1: Ay, tama kay kuanwan, kunang opening.
0: Kasabay sa kasaulugan sa ining kuan katropa nga Junji.
1: Charter day.
0: Sa charter day.
1: Sa may bayugan city, 1 week ni nga celebration katropa. Charter day ni siya.
0: Ato ning siren katropa nga Junji kay Bayog Festival baya karon katropa nga Junji unya basin unya ga unsay mga programa nila nga dapat natong ipakisayod nga to sa katawhan kay kini mangkod katropa nga Junji daghan usab ang ni kuanani ha daghan ang naghinam-hinam ining programa or mga activity sa ato ang Bayog Festival pang Junji kay labi na kining mutiya ng bayugan.
1: Bayugan. Mutiya unya.
0: Unya
1: no, ang programa unya mutiya ng bayugan.
0: Oo.
1: Sunod human sa mutiya katunang rapol.
0: Oh, katong parapol.
1: Oh, parapol. Kuy ang rapol kay Toyota ra ba?
0: Unya ang gikahinaman ani katropa nga Junji katong, kay katong
1: Iyas?
0: Iyas.
1: Oy, katong gikan.
0: Dili Iyas katropa.
1: Oh, dili Iyas ha. Iyas basin ma misinterpret ni Kagawad Liminford.
0: Basin lang Iyas.
1: Basta ayaw ha, Iyas lang.
0: Iyas.
1: Oh, Iyas lang. Oh, moy na aunya no. Ang unyang gabi mga katropa.
0: Okay, kuadra ba ni ha? Matud pa diri.
1: Mga Hollywood actor ni, Hollywood ni.
0: Toyota race. Oy. For our bayuganon.
1: Oh, grabe na
0: mga. Malipayon raffle draw. Oh, unyang gabi, alas 9 sa gabi, katropa na Junji.
1: Ay.
0: Iparaffle ning Toyota race.
1: Oh, so, muna baga katropa nga mo attend yun mo.
0: Ang pangutana kay ni katropa nga Junji, og na-appel ba ka sa kining CBMS?
1: Updated. Updated. Naatanan. Basta nasinsos lang mo mga katropa na agad inyong mga pangalan ay, ana.
0: Bao man daw ni ang basihan katropa nga Junji.
1: Ano bang sticker nga ibutang ng haligi? Basta naa mo dihay 2025, 2026 ka na. Automatic na.
0: So ako ang ito mag-asa ni
1: wala kay ayon lang adto kay magsakit ra man gyud imong dughan. Magsakit ra man imong dughan ana.
0: Wa bang koy balay ani ka tropa ka Junji nga mabutangan
1: ato sila ni kapitan. Og sila ni kapitan na taoran mabilong gihapon mo diha.
0: Sa problema kay ila problema, ha.
1: Ana gyud. Mao kini imong ganang dawat-dawat na lang gini mo nga imo lang hiyon si Odil nga ligid lang imo ha. Ligid na lang gyud ako ani kay ang itaod jog motor.
0: Patay. Oy naarba diri si
1: so katong mga nabilong pangalan pwede na magsugod nagampo.
0: Ambot ka ni si Pastor Lorenza Cabaluna katropa.
1: Cabaluna. Oy Pastor, good morning Pastor Lorenza Cabaluna.
0: Naapil ba ka ni siya sa kaning parapol unya? Pero ambot
1: pero di mo okay, ang mahitabo manggod wala manggod gibase og pila ka buksulod sa balay ang balay gyud
0: ang balay ra moy
1: pag once ang balay na kuha sa sins adili dai kay kinahanglan man dai aw lagi di kay dili man na ang pagkuan manggod ang pag sinsus manggod dili manggod individual mo atubang sa mga nag CBMS isa ra man na kunya Eric mayon na din nagpila mo kabog diri unom kasi mga pangalan ani mao ni si Tarpulano, si Juan Libinador, Juan Bautista
0: og kuan ka tropa ka Junji og individual
1: mao na siya
0: doon na koy pag-asa
1: na ani, na kay ha? Na kay kuan na kay pag-asa sa kanang unsa ni katong lowest na nga mga price
0: apat sa pag-sensors na appeal mo pangalan dito nga
1: nakana og kinsay mga naadihan nagpuyuan ng balaya mabilong gyud ka dito pero ang sticker ana dili lang sa imuha mabutang diri sa balay
0: lain pug dito sa akong motor
1: mabutang nga na ang kuan nga na mahitabo mo na nga giasahan ang 27,000 ang naasali perting dako agud ang kuan dako kay maghuot man ang papel kay anaon man tuyokon man para wala gyoy mga makadudahan nga mga himuon Sa tuyukon yun na katropa. Tuyukon yun na siya na. Unya ang mga kamot sa magbunot, mag-ana na. Yan, nakaprogram naman na.
0: Oh.
1: Pag-ana ang mga kamot, ana, so ay makita, oh, bunot na yun. Para period.
0: O lagi kay pa, kay, transparency.
1: Basi makaingon ba nga, mga nagtrabaho ra ba diha, kinaas ka kawaan sa LGO, ana, basi magduda ba, magdagay istorya, may na, mapakita yun.
0: Daghan ra bag nag-manifest ka to,
1: gani.
0: Ng mga LGO.
1: Oh. Ay, nga, kanang fair yun. Ang fair yun kayo, kung ang taga-LGO makabunot, niya makuan, awiyak yun na.
0: Ah, well, dawato na lang yun. Sa iya hagyatan.
1: Oo, dawato yun. Okay. Kaya, siyempre, tanan man na, wala man na gipili. Wala man na maingon nga, ang kining rapol na to, wala'y labot ang trabahante sa LGO. Wala kay si BMS man.
0: Oo, dito man basihan.
1: Oo, mo man ay basihan ang katong mga balay nga na bilong sa kuan.
0: Okay, mga katropa, tong oras, alas 7:40. Biljan mo sinabre, may buntag ni Mudiado. Okay, mo break on attack. Ay, naunsa
1: naman
0: niya ito. Naunsa
1: naman si Arby nga.
0: Naunsa naman siya niya. Binagin niya ang binutangay o break na.
1: Sige.
0: Okay, mga katropa, mo break on attack. Makadiyot, mo balik lamang ta humanining pipila ka mga painom-dom. Kaya doon na tayo mga hisgutanan, mga katropa, nga itong dapat ninyong masahiran o niya sa itong pagbalik.
2: Bullseye! XFM.
3: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ganito na kanidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaw ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso. Oo, kapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing ko din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

0: oras, mga katropa, alas 7:47 na sa sayong kabuntagon. And once again, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Kauban si katropa nga John J. Lebrias. Mga katropa, hanihan usab kita sa pagpadayon sa itong programa. Diin ato lang ipahinomdom kaninyo mga katropa nga karong adlawa ang opening sa Bayog Festival sa Dakbayan sa Bayugan din ang atong kapulisan atong mga otoridad no nagpahinomdom nga kanunayong i-safety ang atong mga kagamitan labi na ang katong musuroy nga adunay dalang mga kabataan mga katropa. Kanunaya gyud ninyo nga i-safety aron ang dili kini magkabiniyaay. No, kay unyang alas 9 ani katropa nga
1: duty. Oh, daghan kay tao ana.
0: Basin gani karong mga alas 3 igo mo landong-landong ka may katropa nga Junji. Mga tao ani diha sa may circle.
1: Ay, oo.
0: Dito man ipahigayon si unyang gabi si Iyas.
1: Oh, dunga na diha bali ang Rapol og ang si Iyas, no? Onya diha sa may gym sa may Lopi Assis diha ang mutya katong mahiligo na to og sa mutya ng Bayugan diha ipahigayon mga katropa ha mo nang syempre kung gusto mo libre na ha warbay na ikuan wala na basig maka dasig na mamaligyag ticket diha ninyo ha
0: oy kana ha importante painomdom nang nagapamaligya og ticket
1: oh way baligya diha ha way boy ticket na libre na tanan diha
0: walay announcement mga katropa nga dunay paliton nga ticket
1: siyempre,
0: para
1: siyempre.
0: Sulod ka sa mga event
1: siyempre
0: kay kani si kagawad Liminford katropa nga Junji. Maningkamot yun ni siya makasulod dito ng smutya.
1: Oy, ayaw si gagara dawad ha. Dili na raba na pickleball ng area diha.
0: Unya, basin, unya, gani nakakasulod ba?
1: Bale.
0: Ang asawa ni dito.
1: Sige, gara di awad ha. Hindi
0: pabili ng asawa ni katropa nga Junji.
1: Sige, gara di awad. Jadi raba na kuanwad, pickleball nga kuanwad.
0: Okay. Mga katropa, doon natay mga importanteng hisgutanan usab nining mga orasa. Kay katropa nga Junji, daghan karon ang nag-take advantage or take for granted ni ining kamatayon ni Bubet Baterbunya, katropa nga Junji. No, makasusubo kayo palandungon nga daghan ang ni pahimulos kapanahonan nga gihimong negosyo karon sa mga ubang mga negosyante.
1: Oo, natoy. Pero mao lagi nitong giingon na katropang Ray nga kung naay mga nagmudos-mudos, nagipoy mga legit.
0: Oo.
1: Ang inyo hagyo diha tan-aon mga katropa. I-follow ragod ninyo na si Player Spotted. Para maka-update mo diha sa mga jersey. Katong legit gyud nga naagi pagtugot gikan sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, diha gyud mo maka-update kay siya man may nag-update gabi is mga jersey nga
0: pero
1: dito sa Davao gipatahi, no?
0: Actually, katropa,
1: katong mga kitchen ba?
0: Katong mga jersey business to sa iyang
1: mama. Business gyud to.
0: Gitabangan lang ni Player Spotted para nga di pa manggod ka si Kasi.
1: Oo, siyempre.
0: Si Robilin ba?
1: Si Robilin na Baterbunya, ngayang mama ni Rini, no? Ni Rini.
0: Dili pa man ni makasikaso. Oo,
1: okay, siyempre si Bia Kayo.
0: Si Kayo niya.
1: Pag human ana ka tropa, human ang lubong ana, ang mga papel na pod. Ana ba yan na?
0: Kay uga makita lang nila si Robilin katropa nga Jose makaingon gid sila grabe na gid kaluoy
1: kaluoy kay gikan pas Manila ang Bilar ana
0: gikan
1: uwang pag uwang natulog
0: dili
1: way tarong natulog katropa gari plus naa pay mangita saya magpa-picture dili lalay man kag asison nimo na mga taong lain ang na
0: mao gyud
1: mao lagi na itong giingon nga first time in history gyud ni
0: Tinoo.
1: Sa pulo sa Mindanao mga katropa nga sama ing ani. Tibok Pilipinas, tama. Kay katong taga Manila o kaya palang untana gyud behio ni diri ag kanabang di lang gyud mga mahal kayo. Naa gani taga Cebu? Nangabot gani taga Cebu?
0: Taga Cebu, taga
1: ay.
0: Taga Davao, kayo, taga Bukidno,
1: nangabot. Na pag ito taga Cotabato nga. Na mas dilana, pertigyud.
0: Maugid niya. Ang ilahang gugma o simpatiya
1: oh, gani.
0: Mga Junji. Ilag yung gipaabot nila dito.
1: Daghan ay, daghan kayo niya. Ang uban po, ang Israel po sa uban katropang repes, anagaraw na sila yung mga barkada. No? Na sila himuon group chat. O niya, ang ilang himuon, mag-amot-amot sila, magpakyaw og sakyanan. Ano ba, pakyawon ang sakyanan. Adto kang amanha ng dring talakogon. O muna ilang gihimo.
0: Para comfortable
1: ka. O, basta na isa kaban mo tanan, mga 15 mo kabuok. Bisan tuod og bisan tuod katropang ri og pila, magpila magyud mo. Pero dili na peting dali ara ang pila kay dako biya kay ang gym.
0: Kay ambot kani si Shamgar Lidres og ni Anton Bakani nga taga Lapas raman ni dool raman ni siya oh plano ni plano niya nga moadto
1: oh dool raman ni Lapas pila raman Lapas kay kining kuan talakogon no
0: talakogon Lapas sa sunod raman ni so mga kay... katropa pahinumdum lang gyud sa inahan ni Bobet no nga kana bang ayaw mo pag padalas mga modos
1: no gani no nga gisakyan man pud lagi
0: gisakyan lagi mo ni problema oh, kang katropa nga Junji kay doon na po'y mga kining mapahimuslanon sa panahon ba?
1: Limang kagihatag ra ang kitchen og libre.
0: Oo.
1: O niya, gibaligya, nag-10K, 1,000, 2,000.
0: So, grabe.
1: Ano saan naman yung tao?
0: Ako'y batasan itong
1: nagigani.
0: Gihatagan or nagihatag pa ka to, nakapalit kay ang baligyaan ni sa inahan katropa ka Junji, si Quinta Ramagod to.
1: Mao gani.
0: O, katong wala pa si Bobet ha, na ni Panaw. Nagapamaligya man siya katropa ka Junji, tag 50 ra. Oo. Karon katropa nga Junji pagkamatay pagbuto sa kining kuan ni Bobet katropa nga Junji. Duna na may naibaw-an na to nga duna na maligya og
1: mga jersey.
0: Jersey.
1: No, katong mga kitchen nga wala authorized ba?
0: Libo-libo man ang presyo.
1: Oh, grabe po din taon.
0: Ka kuan gyud no ambot og tinuod pa lang gyud siguro ning mga lag katropa nga Junji murag gipangkalag na siguro
1: ni sila gani unsa man in town ba ayo pud in town mo bangumpas da in town mga katropa
0: niya yeah. Noon do na may gitugot nga pagpamaligya nining sama nining jersey kay didto pagadto katong pagadto nato atong Birnes gabi
1: oh Birnes oh
0: niabot mi didtog mga alas 5 sa hapon. Doon na man ko'y nakita yun dito nga doon ay namaligya sa gawas
1: o kato, naagito'y pagtugot. Naagito'y pagtugot.
0: Actually, dili pa mong dapat ang maligya aning mga panahon na kay naapaman sa lamay. No? Pero tungod lagi kay daghag mga tagalagyo.
1: Request yun po sa mupalit yun. Munanggi tugutan na lang yun.
0: Di man sa ingon nga walay respeto ng mga namaligya diha. Pero tungod kay dunay mga tagalagyo o
1: mga katropa lang yun. Na mangumpas na lang ba? Nag-request nga basing na ay sa liko.
0: Oo. Kay parehas atong niadto katropa nga Junji nga taga Jinsan. Nihangyo yun siya nga kung mahimo makapalit siya kay di na yun sila kabalik human sa
1: ilang
0: duaw. No? Sumoto nga ambot og unsay ilahang sabot gyud ato kay lagi kaning uban ba mga tagalagyo gusto gyud nga dili lang makapapicture didto sa mga Matelbunya family kun dili dun na pud sila handumanan nga puhon-puhon makita nila ba nga mo gyud ni panahon nga nakaduaw mi didto
1: ka mao nya na gani mga souvenir na siya baling bisan pa man tuod nga siya ni panaw na wala na siya pero dakong buhi ang mga saliko, mga andumanan, dili part magyud na siya. Dili, wala actually wala magyud nato nagingon nga mao na ato nagyud ang iidolo pag-ayo. So dili malikaya nato mga katropa nga naagyud pod day mga dili ingon ba nga
0: pagbati
1: ba nga siyempre ato gud ang kababayan.
0: Tinuod.
1: Dili nato na silingan, dili nato na parente pero sa ngalan nga usa ta sa usa ka probinsya. Proud na nato og unsay accomplishment ana nila.
0: Tinuod. Gani katropa nga Junji, kung atong nasairan sa social media, makita yun nato sa social media, labisan ubang mga province katropa nga Junji, nagyod sila gipasang resolusyon
1: Na
0: paghatag o
1: pagtagad, no?
0: Pagtagad, pagpasidungog, kang Bobet Baterbunya
1: yes, katropa nga Junji. Na, oo.
0: No? Makaingon ta nga, doon na may mga dagkong iladong mga tao ng nangamatay nga naka-experience pod sa susamang ingon ani ka kanang pilahan sa tao ba? Pero grabe din kang bubit ka tropa nga Junji. Ang kanabang ang pilas mga tao bitaw nga gig sa yunan kag gikan pa anang Davao. Anto nabot diri pila ka oras
1: ina piyahe.
0: Halos dagan 18 ka oras ka tropa nga Junji.
1: Ang biyahe.
0: Ang duration sa ilahang biyahe tungod lang sa bagang duot sa mga katawhan nga
1: ilang magian no hunungan kay di ba na pwede nga ang mga tao nas daplin niya mo imong ipakusog na tagpadagan dia imo gyud ang hunungan kay giidolo man nila ng nilabay.
0: Oy, kuan man di aron ka tropa nga Junji. Happy Father's Day. Oy,
1: oy, happy Father's Day. Happy Father's Day.
0: Sa mga father na to dia, happy Father's Day.
1: Siyempre, siyempre.
0: So, happy Father's Day. Sa mga punya to ang kauban speakers, lawa katropa nga Junji. Atong oras mga katropa, alas 7:59 na sa Kabuntagon. Sige hapon, mo break on atas makadiot. Human lamang usab niining importanteng pahinomdom alang sa kahimsog sa atong panglawas.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM. XFM.
4: Kapitan Ludi.
5: Oh, od siya man urak.
4: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
4: Nge, exciting? Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
8: The Secret of Health.
7: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
9: Santo Basco.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis si atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santo Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
9: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi tud kaayo ang akong pamilya sa akong lawas.